0: na srana poku. If na so kaseko, if na so kavina, of na atono. Ko akisi sa seli, watu bere beise anga si sa seli.
1: Kurke na si sa seli ja.